yin oluwa nitori ti o seun ti anu e po ninu aye wa jojo e ma yin oluwa nitori pe alaanu ni olore ni adani magbagbe ni e ma yin oluwa nitori pe oba ti mu ni te siwaju oba ti ko je ki asubu ko se pe sisubu wa gan papa ko je ka duro sile nle o ni o ma dide te siwaju e ma yin oluwa fun anu ife ike ati ige lori aye wa e je ka yin oluwa nitori pe lati osu akoko ninu odun 2026 lo tin shawa lo tin kewa lo tin gewa lo nti wa siwaju gbogbo bo ti e se mi kaakiri kaakiri olorun ba ti o n da abobo wa sibe sibe si ko n se pe mi ati ya mo n se a mo n se sugbon o fi ayope o fi sile fun wa ni e je ka yin oluwa nitori aanu re nitori ife lori aye titi wa e je ka ni oluwa nitori aanu ati ife lori awon omo e je ka yin oluwa nitori aanu ati ife lori gbogbo awon ta njo n sise e je ka yin oluwa nitori pe ni gbogbo bi ti gbogbo a wa patatata tin sise ni gbogbo bi ta tin ta oja ni gbogbo bi ta n gbe ni gbogbo ta tin se awon kokon tabi keji e je ka yin tori pe alaanu ni o mu wa ro sibe si ko ti e si mo se le ti wa to ko so mo ti wa ko le se ka ma se le ni ti won ti eni ti won ba ti ti won ba se nkan kan si o ni pe eni yen kan wa daare ni sugbon eni to ba n ti to n ti to mi to mi sugbon ti ko se mi to lohun ba ti n duro ti o na ni pe eni to lohun ba duro ti o ye ka ma dupe ka ma yin nitori pe alaanu ni o to lo lore ni o adani magbagbe ni o oba tin siwaju eni tin keyin eni tin duro segbe eni tin duro siwaju tin duro saarin eni oba ta gbodo mu da to se pe ise ti aso e bayi a gbodo je ko kuro ele ba ni don't let it go ko gbodo kuro lowo wa ni tori ohun lo n dari wa lo n to wa I just can't hear you well. It's a new show. I'm 103.5 FM. At it, law. I bury a castle. A kinny keji keta. I carry a carro. About going kefa. Hey, Bowney. Ocean law. Down go. Bowney. Auntess, what you? Auntess, what you? Shama debe. Benny. Sean lobe. Oh, no way. Sheba shisani. Oh, no way. Kusiwala kusida. She was there. Bere bi awada ni ose yi ti o koja mo so fun wa mo ni ati eyin ati emi ati laja to ba di ose mi to nbo yi to je pa ati ma wonu osu tutu a jo ma dupe lo olorun pe o seun ta nu eduro lai lai ati wo sa keji oni pe ati wo second half abala keji ninu odun 2026 ile tan ba lo lo lo mo de mo pe ba se gun akaso yi awa ta agun la ma bole alawa ta bere ikini na la ma pada ri keji la ta ma agun ta ma bole oda lawon bi kokon ikeji ti awon kokon ti sele ona la wa ngba lowo olohun ba la ngba dura si la rawo ebe pe ki o dakun dabo ko ba petu si nlere ko ba duro ti gbogbo mole bi patapata awon to wa ni dubule asan ni iwosan ko ba mu oni arada gbogbo awon to ba dabi pe won wa ni dubule asan ni oran kan tabi keji ton ni won ri won mo kan to nse won ko lowo ba ko fi oju emi ko fi fun gbogbo awon dokita patapata kon le ri nkan to se won kon le ba tete ba wa won so sugbon awon gbianju ni o olorun ba oni baba dokita ti o se gbogbo e la se pe ko wa ba ran gbogbo dokita lowo patapata lati gbe ise na lati gbe jade ki gbogbo ebi ati molebi kini won ko le dun kayo ko le kun jojo be lo de se mari ni oruko ti baba ti omo ati olorun e ni mimo oda 103.5 FM na lewa e ma yi kuro e je ka yin oluwa leto tengba lowo lowo teyin ba se n darapo mo wa ile se wa bi radio 103.5 FM pelu emi ti yin to to o la mi julo

baba be ni eyin ni most high god ti o ba ti si eyin bayi ko le si awa bayi bi o ba ti si yin baba ko le si emi eyin le nfa ti mo fi wa laye ti mo wa laye eyin le nfa ti gbogbo apatatata fi wa laye ta wa laye elomi ma shetan ni pe ohun lo hun se na yes o fun yeah o fun mi lokun atagbara yes I can do it with the share ohun fi ogo fun are pe ohun lo hun se o ti gba pe pe eyan ma dupe lowo olohun pe ah oluwa o seun to ran mi lowo to fun mi se lati se opo eyan ni o se pe won ni ability won ni money won ni awon nkan ton le lo sugbon bakan bakan ore ofe yen o si sile fun won lati se sugbon eni ti ore ofe wa si sile fun e je ko dupe ko yin olorun ba logo tori pe ki se pe fun rara wa la nse oba yi o na le ni to fi ayope o lo fi sile e je ka fi eni ka fi dupe lo olorun ba e je ka tun fi fi ona wa ka fi le lowo tori nu opolopo yin bayi o na ni opolopo ore olowo ani ta ba se yin na la se n gba ore la gbo ore lowo e je ka fi ona wa le lowo ninu osu tutun eyi ti a se wo yi e je ka fi te si waju lori awon nkan ta n se ka wa fi gbogbo e fun ka wa wo bi o se ma se gbogbo e ta se se si 103.5 FM. E je ki n gbe orin bibi oyi wole. Ah. Orun si. Lori oro wa, orun si. Fun eni ti won ti gbagbe, ti won ro pe ko le se nkankan ki orun ko si. O da fun awon ti won ti gbagbe, ton ni a le pago. Ah, de debi kankan, ko si nkankan na a le jamo kankan. Ani ki orun ko si, ko sise papa. Papa ko se ni ase pe 103.5 FM. E je ka yo luwa leto tempo. Lo. Ni oni to jojo karun ninu osu keje

bi esi oba eledu a orun ko si lori en to se pe won ti gba pe orun ko si lori ise wa orun ko si lori gbogbo awon ko tu dabi pe ori bakan bakan ko ye wa orun ko si ki ojo anu ko ro lori gbogbo pata pata lori awon kokan ta ntoro ta nbebe ta nbere fun ninu osu keje yi orun ko si fun wa ki ojo anu ko ro le wa lori ojo anu ojo ibukun ojo itunu se bo pe ti anu e to ba wa pelu wa o di dandan ka la gbogbo awon kankan kalaja awon yi to da pe ri bakan bakan ti anu ba wole toyan wa baba go o ti lo gi ose awa o gi ose sugbe eni to ju olose lo ohun leni to silekun fun wa ohun leni ta ran won pepe fun ninu oni osu keje yi oni to je ojo karun oni ni ojo ose akoko ojo sunday akoko ni gbogbo ile ijosin gbogbo eyan lo n paru ni won gbadura ni won rawo ebe si olorun wa eleduwa re awa n gba aladura pe gbogbo ibi to ti kudie ti o ti to to mehe ni orilede wa nigeria to mehe ni ipinle wa to mehe ni orile ede to mehe ni agbegbe gbogbo ibi ta ba wa patapata to mehe ni inu ile ise wa ki olorun ba ko ro ojo anu ko ro o sibe eh ki anu ko dide ti anu ba dide ton amani ma o lo se je be ni okay no lati ma gbo 103.5 fm te ba se darapo mo wa e je ka yin oluwa de to pe lemi ti yin to to omo lola o la mi julo lori eto yi lati fi okan ojo kan ori emi la fi dupe lowo olorun ba fun anu ife ike ge lori aye wa for the da to da wa se a to fi se kini kan a fi ra webe fun ose tutun e ta wo nu e lo ta ba ti wo nu e awo gbegba be na la se nkan mi duka ma dupe tori pe gbogbo isise wa igbese wa iteliwa ati isoro si wa na la ni pe ko sha nu fun wa ko ran wa lo gbogbo bi ta ba de ta ba te ka ma boju anu ka ma boju re ka ma fi ba pade ago meje bayi o tin ko iseju meso e je yin pada ki lo si bi orin mi ngba to wa ya awa ta n sojo obi a ma kira wa pe aku ayeye ojo ibi ati pe te yin ba fe darapo mu wa eyen ti atejise orin nigbagbo te e fe gbo e te si number yen na 0907 648 6198 abi eyin kan ti fe ka ma gbe awon kokon jade lati nu bibeli ka won yen le mari awon ebugba e de fin se kini e fin polongo ise ti tin e de fin polongo ise olorun e fin polongo oruko olorun ba e ledua o na ni e pe number yen pelu ise to nse po gan o emi ma gbe ko se lomi to ma gbe 0907 emi ni pa mi no pa 0907 648 6198 0907 648 6198 number te ba ti pe o dodo ka pe ka ba yin soro tabi fun ara yin e kan ti e fe ma bo ni le se wa mi radio 103.5 fm to wa lowo lowo ni 1a adekunle factory way ni gra e ma bo nbe awa ati bondi aje wa ninu agbegbe kana ni ninu ogba kana la jo wa eyin ma bo nbe oh eto eje ka yin luwa pelu mo lola lami julo oda mo fe darapo mo eje ki mate si waju keto na ku mate si waju be ah la ba gba ni so what to say 103.5 na le wa atajise to ba se wole tin ba ti royin mu mahamadu sita lowo lowo won ni ki fun won ni eti tobi to iyen omg lati fi dupe fun osu tutun eyi ti a wa yi awon oluwa ni pe chinju o awon mo le bi gba gbose awon na gbose be so one big bang bushy family.